0: no Gorongosa. Nyumba yohomi yokachisingwana kumtundu kabuji mprovinsi ya Yosofala, yoshanda panguwe ino cha usiku, ngonyasha jokutimikwa muvikirino, ko magesi anovira pazuva, shikamwe izi, shinozita kutibasa rifambe cha usiku. Ngatizele nyikuti mchini ijuari, java, jishpekejwa, ngo chimwe ni chiara, shikamwe jinukwanisa kushanda no mapaneli ozuva, kudari no mabateria, akajoinwa ngo chao. Yavashivereketa pampamba, yoku hinwa kwa mchini ijuari, mutunga miriri wa chigirita shumabasa ohomi, mujimai no besero kumtundu kabuj, Varoki Junior, vananga kuti, nukuwanika kwa magesi panyumba yohomi akachisingwana, panguva ino kuna mabatiro macha anozoita kuti vakwanisi kuwalika vatenda chusiku. Varoki Junior vakumbira kuna bungano kuti rodikana kuchengeta mujio ijiwari no kuti mchini chukupekecha magesi kuitira kuti mabasa ohomi afambe.
1: Esse sistema de painel é estratégico para unidades sanitárias. Mais que eu pedir a Deus já dar esta bênção em vós, porque eu sei que isto saiu do sacrifício de cada um dos crentes. E essa bênção é no sentido de replicar para onde esta coisa saiu.
0: Ati no mchini ijuari, njakadi, jinozosiza mabasa o nyumba yohomi ino. Tirikuda kubongesera kuna mwari ngokoti, mchini iji, njatengwa ngomare, yoku viswa ngovatendi. Mumwe na mumwe mutendi, wavachivisa mare, kuitira kuti kutengwe mchini juna iji, shikamwe iji inyasha njamwari. Tinodikana kuti tibonge mwari ngokuti simbara kadari rodikana kuti lende mbeli lishivoneka kuitira kuti vazinchi vazove vachisizwa. Kuna nyumba yohome tinokono keja kuti mushini iji jishandisiwe basarajo. Tikabuya ngondava nyumba yovangosha tirikuda kuti wesepu mujimai aende kuberekera kuberere lo vangosha ngokuti mujimai akaberekera kunyumba yohome jina mchakadi chigundiso. Majifuru mera anozo siya kushanda no foni javo kutiva veneke veneke pandao yovanita basa. Shikamwe izu shinozita kuti mchini unubarari magesi kufira pazuva unozita kuti basa rifambe zakanaka. Tinobonga jikuru wana maningi. Ainga mazi amutunga miriri wachigirita choma basa ohomi mujimai nobesero kumtundu kabuji Varoki Junior vachibuya ngokutimikwa kwa mapaneri anokoteswa zuva kujira kuti afure magesi pa nyumba yohome iyo kachisingwana. Telikumupa masoko on provinsi ya Yosofala shikamu no Nyambane, muzuva ronya Maserino. Panguva ino, nda kwenda on provinsi ya Nyambane kudanija Armindo Masenge, aze kuti zajisira soko linoti, vatunga miriri vojihwa jo bazarutu, baro kufara no kubudirira kwa bungano, rinogara kujihwa jia, mukuchengeta zinyama zvirikonika mukumwa zvokuti zvinodakalirwa nguva zinji vanoenda kuvhakacha mukati muzvihwa zvona izvi.
2: Vatungamiriri vo Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto kumukwirira kwaino province yo Inyambani ngo varikwanika vashipururija ngo kuti vararame vo pasturo zvo Bazaruto ngo vakwanika vashibudirira mukati mukukoronda hupfumi womutundu uwari. Hupfumi unofambirana no zvinyama zvinowanika mujombe ro Arquipélago do Bazaruto na kure zvinyama zviya zvinopfuiwa basi kuna mutundu uware kuna nyika jimwene zvicha waniki ngokudaro vazinji zvibahwa zvonyika nja vanodakarira kuenda Bazaruto kuvona zvipfuyuzo ngokudaro kuti zvipindirire zvibalirana zvichiwanika ngomutengo unodakajisa vararami vakuwanika vachibatisana no Arquipélago do Bazaruto kana kuti novatungamiriri vo Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto mukati kukoronda zvinyamezvo.
3: Nzivataula lezo ku makungu ya ku atiru wa kufikela andaulia ya kushaisa titsomba. Au hamba nanga nesu karatu lezo shinga kona tikuini. Kanilisu, hatsemba nuku hizu, wana lezo ku zviko wana suma heka ku haku asangula kuhuya kama siku nzaku na kunga sifumela nesu karatu lezo shinga na zon. Lezo shua hinyika lisima lezo ku hisima mana hilwa nizu karatu lezo itaku zunwani. Lezo ku hinyima kanjela li ya ku hila kanjela ya kufamba kwasi.
2: Mazu ukuverketwa mpa Armando Ngwenya na kuri mutunga miriri wa Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto ashubuya ngo kubatisana kushoni kwa kurukwa nikari kushivuneka mazwano kuna mtundu uwari mkati moku redemeja hufumi wa mtundu uwari.
0: Vatunga miriri wa nyumba

0: Oshira galendo pomwe nokuperekera zvokurya mukati modroba Lobeira province ya Sofala varikunanga kuti nyumba jinoshanda mumutavi uware jinodikana kutatija humo sambeki hwedu. Izvwari zvirikunangwa ngondavo yekuti kuna zinji nyumba jinoshira galendo pomwe nokubika zvokuraririra asi zvirimo mona umo zvinotatija zvonyikanja kushiripi zvomuno munyika yemusambiki. Shikamwe izvi zvinanja kuita kuti vavakachi vatame kunyanya kudakarira kuenda kuvona zvavanoziva kare munyika javo. Vatungamiriri ava vavereketa ngo izwi rimwe vashinanga kuti vanobva nyikanja vari kutsvaka kuda kuziva magariro omuno munyika yemusambiki kazinji kwazvo zviya zvinobikwa. Vananga kuti ndau jinoshira valendo pomwe nokubika zvokurya jinodikana kuti jive jichitatija humo sambiki hwedu pomwe nozviya zvinotatija kuti tizo tiri povo yomuno munyika.
1: Shamumi Mac Fernando, quando você sugere o que lhe vem em mente é querer aprovar, ver e aprovar. Então, diria que os estrangeiros têm sido em número maior.
0: Ati ndini Mac Fernando. Zvakadi pangari kuti iwewe ungavabvunja kuti kuna mabiko omukati ino nyika yemusambiki ivaone vari kuda kuvona pomwe nokuravira. Vanobva nyikanja ndivo vanoza kuno nomutengo mukuru wane maningi kuri kutsvaka kuda kuravira zvomuno munyika yemusambiki zviya zvatinobika mukati ino nyika. Mazuva ano vari kunyanya kutsvaka kuda kurya zvomuno munyika yemusambiki zvikaizaniswa nomazuva apinda kwokuti vamweni venga vashinyenya mabikiro omukati ino nyika. Kurikuwanika nojimweni ndau jinobika zvokurya zvokuti panguva ino jinobika basi zvomuno munyika iyo muMosambiki.
2: Shamus Samuel Armando, ki nochitemich feito os pratos típicos aqui moçambicanos. Então,
0: atindini Samuel Armando, itisu tinanja kupekeja ndiro zvomuno munyika iyo muMosambiki. Kufira ngomushiposa dakara muchishano, itisu tinobika zvomuno munyika iyo muMosambiki zvokuti muntu anoguma anokanda zvopera kubikwa kare. Shikamwe itisu tinanja kubika zviya zvinoti tiri vantu mukati ino nyika.
3: Eurit Samadi, evako, temos um pouco de quiabo, um pouco de verduras.
0: Adinini Euridice Samadi, itisu tiri kuwanika no derere, tiri kuwanika no masamba, kuverengeravo no tepwe, tina zvizinji zviro zvamukati ino provincia. Mshakani, andito ndikadira zvimwene zvinodika, ndinozodira mangwana marora, peshikadinya pomwe no tepwe. Ainga mazwi ovamwe vatungamiriri vonyumba jinoshira valendo pomwe nokubika zvokurya mukati modroba Lobeira muprovinsi ya Sofala vashinanga kuti kunodikana kutatija humo sambiki hwedu mukati muajo mabasa. Vatungamiriri vomalimwa pomwe nomatanto muprovinsi ya Nyambane vari kukonokeja kuna shigirita chinoonerera ngopfuyi kuti vanodikana kushanda pamwepo novaya vokuti havana mari kuti vadhunguise ng'ombe javo. Armindo Masinge.
4: Vatungamiriri vojo marimwa nomatandwa kuna ino provinsia yo Inyambane ngopachigirita chohofui ngovari kukoka nouchunguja kuna vafui vakuru kuti vave nohunyasha hwokubatisana noveya vashikana magaliro okuti vabayise madhunguyo kuna mombe javo ngondava jokuti mare achiba kuwanika. Vadinish Reginaldo vopa mabasa uchumarimwa nomatandwa vareva kuti mombe inobayiwa madhunguyo imombe inozisa gukumuso pamtundu, imombe inozisa rudakaro kuna munwe wayo ngokuti angazoitengesa anotengesa mombe ina homi wakanaka ishiremera kushoni ishiwagumisa dinyiro muborosa mwake. Ngokudaro wese uya anozviziva kuti anawo magariro okuti abaise madhunguyo akuna mombe jake perapo kakuendawo kobaisa madhunguyo kuna mombe jo pashigarirano izvaro zvinozopekeja ndemejo basa rikwanikatirishizwa rokubaisa madhunguyo nochiniguro rokuhwisana nontenda jokusiyana sinyona jinonyanya kuchongorera mombe. Ngatizwe nyemazwi avo vadinish Reginaldo.
5: Kaikutlhava tihomu ta wana basa kula kutlhava tihomu tingano mukava chirenze kolentsawana ukhlava tihomutsa wana basi utatiwana kota vuka sikulikesi mash lomuti gaku kona lomuti nwa kukomati lomuti hanya kukona titakumana sem ni vabizing antao teke hi tsimbisa ku avabizing lava vakuma vana avasi ahuma loko yi tlhavile apondzo ya tipfuxa kwasa yi kuma amakilo lawa yi nga la yi fanele ku xavisa hi wona loko u nga yi nga tlhavi pondzo yi tshama hi ci ntsongwani ntawu yi nga kumi kota swi nga vulaka karibunkulo ya mati ingage kwatse depoji makata ifa anto awoganya chuma
4: mazi okuberekethwa mba Dinis Reginaldo nakuli mumwe upa mabasa ojumali mwe nomatandwa kuno ino provincia yo inyambane ashibuya ngo ntemejo yo fafanya yo madungu yo irikwanikari shiguma kumbiri kuna uno mweji wa mawe soko raverengwa ndine Armindo Masinga kubvira mu provincia yo inyambane.
0: Zvino mpurukirita kumhiri kwamasoko panguva ino motati pakati pamazinji muprovinsia yeSofala kuna mutengo uri kuenda uchiwanda ovali mwani nasikane pomwe nemajarika nemapunda vari mumusambo okutengesa nokumwa mushonga inoda kuisa. Vatungamiriri vari kunanga kuti magandu akadari anotisa ngokuti diri guruwa nemaningi lavo ivajiji. Vatungamiriri vokuzvihwa zvebazarutu vari kufara nokubudirira kwabungano rinogara kuzvihwa zviya mukuchengeta zvinyama zvomukumwa zvokuti zvinodakarihwa ngovavhakachi kuenda kwazvivona. Nyumba yehome yokulokalidadi yochisingwana kumutundo kaboji muprovinsia yeSofala yoshanda chousiku izvari ngonyasha chokuti muvikirino kwatimikwa mapaneri anokoteswa zuva kuitira kuti afure magesi. Masoko opanguva ino arongwa nokuverengwa ndicho Sacramento muchinija mhepo jenga jina Luis Marija.
6: Sofala no masoko ayo
7: masoko matsva anosumula zvinoitika muno muprovincia.
8: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Basi na kuimba kwa katelele inembo to ndati ndi usenzike mpangano ndi sirembo kachiti kulianza tumalongero nchiputukia zeperingani na umabasa munu mshtudia radio. Sanzaya, salani bedidi.

bwengelero ife tinalonga na thangwi udidi wakuenda kumbuto ufunzi. Ife tingana ngono tina udidi wakuenda kumbuto ufunzi thangwi kufunza ndi chinthu kuluka kamwe kuna ife tonseni. Kondri ife tingafunza tsogolo kwa ndima tinakwanisa kukhala moda munafunika. Tinakwanisa kukhala madotoru, mafunjisi, mapulisi na pinango. Tinakwanisa kupata mabasa tera kupeza nyakupalatu.

0: Ndimo mwene nzanga tamala kuvina tamala kumamazi
1: ndimo mwene nzanga mbwenye tingakhala pachisa penu na chamwaliatu awena ngati nyoza safunika kuti ife tikhale na manyerezero adidi
0: ndimo mwene nzanga na thangwe tingasanikwa safunika tizindikire udawu wathu nanji pepo pinatipeza toera kuti mangwana tiite pindu pyadidi
1: ndimo mwene nzanga mafala adidi kakamwe na tenepa tendeni kave pindi adu ya chithangano timist na zabondo
2: ya kutomba na mwanyika emu sinene mwadivisera ndizumu zinanga ni Kamilo Mari hapa ndina longa pitangano pe kuchula ingasini basi pakulonga chitangano lejecho ndina toma nwenji kuti chinakwira majikabi chita manyerezerero tangu manyerezerero angabwera monsoro ngabi kuti nabwera rafi tae mena nenda kusukuru basi Niminki nafamba munsoro na manyalo pena mendo ndi nsawawa tangu nsawawa ndikindu chimunuje ni basi chisafamba na munsoro mwatu na mendo aje Ndininji kuti chingachibusa kazinjikeni chikulu maningi chisanjipa basi ndininji pepe Jenji, tangu jenji baseni, iyo ingati ingabusa, inu mataka angakala mjenji mjenji ingabusa, jenji sa chimzirika.

0: Ndininji kuti china masu machinkabiona.
1: Ntsiku yadidi zinanga ndini Salvador Antonio ndinapera kuzvakusa.
2: Ndininji china masu
0: machinkabiona.
2: China masu machinkabiona ndi bembeya.
0: Changwanji ni bembeya nzangu.
2: Ndikadaona kali ndina bukwanga ya tangano ya kutulira ku nyumba ndilidala maji ngapi kuzo kupanga mwadidi mwini tangani bembea
0: zanga okwanisa mwadidi mwini wachikozi maji kazinjikeni ungafuna kupitairira tangano pepe kuchulula kazinjikeni ni devu tambaru zitangwanyi Mimini kutisapandira nyanza machinkabi tota.
2: Ndipiala.
0: Ngabi.
2: Ndiboti.
0: Ngabi.
2: Madia.
0: Ngabi.
2: Kali nyeleze. Mtunzi.
0: Wakwanisa nzanga. Taira mfunzo nzanga. Tangwanyi ni mtunzi.
2: Ninonga tipa. Mtunzi. Ine posu. Hindi na nipiti napa. Ina pabdirishi. Na kutipasi pana masi. Nikapita. Mtunzi yanga unga pita mazi mure. Ngabi tota kaya. Majini kemandini. Natota.
0: Vukwanini sanzanga. Changwe ntunzi ungapita mmadzi ngabi tota. Majifu panu tinga enda mwemu mmadzi tinakwanisa kutota basini. Ndiminji kuti kina madzino majingabi luma.
2: Tunga garfu.
0: Kabi.
2: Chairo.
0: Kabi.
2: Mundu.
0: Kabi. Mundu na luma na madzino. Asakwanisa tafuna nsima vese nini.
3: Manawa.
0: Gabi, mwanangu saluma.
2: Mwanangu anga gabi luma.
0: Sipekonisika pepe tayo mwanangu siku luma tayo.
2: Mwanangu anga funza shkola.
0: Mwanangu anga hako enda mbutu zo funza.
3: Apo ndini jinta.
0: Nataira. Ndi penti.
2: Tangu yae.
0: Tangu penti na madzinu kisapitisa mwoso umatu majingaji kutuluma tayo.
2: Maisa ni chomba.
0: Gabi, kwe kusukuluma tayo. Kuchomba na kuluma kwa siyana zanga.
1: Zinanga ni nikamilu maati.

0: Kodi, kodi nyanya mina? Nyanye. Nyanye.
1: Ndao, ndao, mese.
0: Tani, kuneta kumunda, ndini.
1: Habe, nesi kapiva, di? Mwatani longani.
0: Wa? Kulongani tani. Kulonga. So, kaduzi mga fiza duzi, tembi tefirana mafalabai. Iyo mba nye kubukichanjira.
1: Mukada nyeleze ranji.
0: Eh? Ine?
1: Mukada nyeleze ranji.
0: Wa, ndi kunyezira nyumba nefi nunja kulogari. Kina nyumba kulogari ndana ate lini.
1: Ate nkulongata.
0: Nina ate mizizipi. Inafine ni kuti nyumba ne kulogari. Imwe, ine, mwane, kukula panda. Na kagwe ni tepa sechi zindikiromu cha kuchekambu cha tumbu. Bitijambu pana kapana. Tifambi na papaya papeo.
1: Mamu nasemu.
0: Ue, inkazi mba saka nanzerumbu za kufunza mamu na.
1: Mugandi ngindiri isa kutine mbolo samu angaomu makwana. Nyanyamina tende tirangani mboto. Imwe na ineti nenda.
0: Kudimo muna ndi jishkonfiari kuti munga ndi njindiri.
1: Jishkonfiari ndi nje.
0: Waa. Imwe muna ndi kona kundi
1: kulupiri. Wadai kalira ndi
0: chemeno. Imwe muna kona kundi kulupiri.
1: Jishkonfiari ndi nje mkundi tikana.
0: Kundi kulupiri la imwe nkazi.
1: Oh.
0: Sanyezira kutindi na nkazi. Ama
1: ndi kona kulupirani mida karabano tebala na piana.
0: Marongeruani musakani nga musaita pambulu. Ta imwe munga kanguli muli mbolo samwano. Mbolo samwanga mbolo samwatimu. Na imwe musakapano. Mkamba mtamangira funa zizida
1: mamu kutani. Mamu nasimami mnene. Panangu anakana kundia chembo isaike.
0: Imwe mbo wakazimu michekano wabuda. Se nambo wakazi pechipiwa
1: pichitiki. Musa nipasa kubili imwe mesi. Njali ni ngama.
0: Ya kumachitiki.
1: Uwa njali ni nanipasa imwe kubili.
0: Ine chinchi na usakaninga kuti. Maifa kuti mabasato ashinato na patirefe base. Damara mudamare uberu wapense nipe ni base mara. Nikachimwana kukufunza. Chemera mwana ya buwepa antipasira ni sheke buwele shidinyeri.
1: Mwana upe anafune ni chemera.
0: Watu.
1: We.
0: Suni mwana atura. Ha? Tuna chemera da? Tumipasirana? Teka. Sheke buwele shidinyeri. Ne tatani. Inu nyumbeni nja kulugari nefino. Safuna kutitani pandu dinyeri da buwele shi. Tisaki tereno. Tiguli nyumba. Tionseni pene. Tichitembu pia tumbu. Taneta. Kwa mtsanga. Ne nyoka hili nga kantsange sabwirambu. Kuza pa kintari mbipero pa kintari. Daneta.
1: Mwanamba nafuna mwechemela chanjira na nzeru zanjo no.
0: Samona tani. Ananzeru za chumba fara. Samona tani maswacha.
1: Imu nga kumona maso iya chepa. Ponto maswacha kama hapa
0: nza. Hapa
1: nza.
0: Uku ishi dinyeri.
1: Kalilani ni mchemele. Mangwana munazaronga utindikadaronga. Chanjira. Chanjira.
2: Mai.
1: Kwa kubwa kuna pae wako sa kuchemele.
2: Nabwela. Baba kunitimela dae? Haa teba shata fika.
0: Okay, kama dinyeri tepa nkabi lungwa kunja pisa pita mpepo pisa mkwa nyumba tepa nipachi yuwe mbu neka nga kuti mbanishi basa chanjira kuluka ina kwa pateni kuyamala kwa
2: shino
0: muda mabere patra wanga nana divandiliza side oneka pakata hapa mabamuli wapindipata tia da salambu fendi sorte nye kutikomu tikena punsi kubeo pata basa tamapasi wa mapenche ni atu utetachimwana kuti kibukichi manja manja pido nefi ndi nyumbe nefi panu hii wabali wapani pa nyumbe ne kurokari pa huku leti kona kuti nsiku jazi kwa nambizi pita safuna titani tisake mbuterenu tani tuene mbutani mangwana kuna mangwana unazatona kwenzi teka kuhonga bira simumu achitai
2: baba nziruzo zinonge mpaye nsantiyo nziruzo mwetu mkwa nyumba ne bote kutumbuja finora pangono pano rapa
0: nwa kwa di finora ne wanta tomale pangono
1: mjipani samana tiri iyo ndiyo nasuna finora
0: omono
2: mwetu mkwa finora
1: wa matama panga babako kudia finora
2: masumano nsenato kajia masamba
1: huka pepa apolero mkwa kujia masamba waonanji imo mungaronga pintu wezani pangono musaronga pintu pana mwana mkutani
0: kabusi mwana tura mwana
1: angamana mkwata mwena bacheza nanzacha
2: huko fritari
0: mayu nga zafunza shkola nga zafunza shkola
1: na kumenyo
0: uyuda na burukadu wana nzeri zati nyanyamini
1: iyo sa taira makana babako wapangwa kuti iyo ndi wankazo ngono wankuru ada kupanga taira mbani
2: nkulongama
1: ana kundalangu buka
0: unataja mpimvula na nkazaku
1: mwanaku
0: wafunga
1: mwanaku uyu adafunga
0: na nkazaku unataja na mpimvula
1: adafunga taa ya toma
0: huku pia mare, huku nzeru sache pano hini ndi kadava chirokoteni ana nyumbache kugulisa pepa ana tereni chirokoteni
1: apa mwenye mwenye nisera
0: nisera tendi kwe kura mga pifa pete haa
1: mta mga nakamfunzisa
0: ii muna inene pepsi ndo koko ko
1: watu njini
0: waa
1: sudidi atu
0: pati mwa mwurae nga kune chita pepi
1: nga kune chita pepi nga matu anto natironga ni madubu wao
0: haa natironga
1: apuchino
0: pile tika pisa ando sapiona
1: ama atambira kubira maku ya mkazi mamuna osene ama kupu wa koko
0: tendeni tendeni kwa
1: tendi tendi ante mamuna anga tendi kama zilizimba mabwana
0: sikupi wana chakache ni mipunga wana ya kumaomba ni hapa
1: ya matani mipunga
0: wana minyanze kekeke hapa pa guo hapa wana minyanze matana na bwela pontu hawa indirato na wana pa guo
1: watano kuranga
0: mazi we naunga mazi
1: na nifemba kasi
0: akasi rifidatu semunda re wa hede
1: njipape musapaziwa
0: musapaziwa wa chilokoteni wa nikagula na mfumba mtisaidi pata basa tonseni basaje nguka mfumba chirukute mama
1: kula pa ule
0: ahede
1: anapara maoku
0: isha ni nyama oru kweli
1: magirazi magirazi
0: magirazi sanziwa sanziwa
1: ndanziwa
0: ile tafika
1: dipa tafika
0: andi
1: tafika ya
0: yani sasa ni
1: odini odi odi
3: kuna kuna
1: si
3: si fikira ni kuna ku Fikirani kuno.
1: Patako. Ati fezano.
3: Fezano kuno.
0: Andi.
3: Fezano makadera mbana.
0: Sikuwezira mwana mbwana ni tanguli.
3: Wili wili wili wili. Ngabevu uta jinjini.
0: Ndana mbwa sakala tembu sinajandu. Rezi tembu za kuja siu na senze kutipana kufuna mbwa konte kaje. Mwana mbwa.
1: Musazi wa
0: gada. Kule kujie mundi feru. Kwa sapachi mwana pa nini? Tembu kamweni. Sipa kamweni pa nule.
3: Ngabevu uta jinjini.
0: Ngabevu.
3: Ngabevu. Ngabevu.
0: Iye mamuna mkulu tinangumana mamuna mkulu
3: alinkatu
0: alinkatu mwako iye fumba zaja saluka na lelo atumasi
3: unwe nicheo ya makupia na zua depila chaka chini
0: zua nkabefi mitoma nkabefi mitoma nkabefi mitoma
3: nkabefi nkabefi tepa litoma puma kweni zue kutoma
0: kukuma imba na chekera kweni uchema kalipindu basi
3: misiri mwule nyumba misiri ndipiti kweni mwemu misiri
4: kuno kuno
3: shamwaliano lipanja hapa
4: Shamula ngopi mna wanaziwe ute ipa makamaka.
3: Ah, si pota kinyo le.
4: Waa. Wow.
3: Nangaza chene pendu.
4: Waa. Wow. Ulewe.
0: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Desi sakachina waa.
4: Ya. Shamula.
0: Cha.
4: Cha.
0: Andi shamula. Ya. Ya. Ubakula kese ni pisa kulambu re.
4: Andi. Andi shamula. Mikandu njine.
0: Ndi mumwe nedia.
4: Si. Mai. Si. Mai.
3: Manungwano. Manungwano mama.
4: Si. Manungwano mbubabu.
0: Sima muna futi ya muna
1: mtu. Peza.
4: Ahe.
1: Penomba pansasa panu.
4: Wa ndichi bozi bozi.
1: Mungu.
4: Mungu mbo lipatisogo patuga. Inde. Si.
0: Yash.
4: Mwazo wapi afisa mazi kuna kuma.
3: Afiki mazi.
0: Wa.
1: Kade.
0: Sima shuka kuka. Kaka sabwele na piumbani. Pima he.
3: Wa.
1: Mwa. Mwa. Mwa. Mwa.
3: Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa.
0: Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa.
1: Hapo pina unge mshuka.
4: Waa. Mwa kapilipo.
3: Ye, kwa mbengu sobe ya mpida kapilipo muna
0: kwa mbengu ya. Hei, pepi ndi pina ziwefe.
4: Shaa.
0: Mkira kwa kamwe pwe.
4: Waa.
0: Shama lida kuponda pana.
4: Andi, andi.
0: Hei.
4: Shii, kazanga. Hapa nsipari.
3: Andi, diripano duzi.
0: Ndava nukuna chumba ni chakucha kugulisa pana. Kwa mundi mazaku zenjipa pana.
4: Shaa.
0: Andi, andi.
4: Mwavipa na kujimoka wako?
0: Waa. Waa. Mwachifako chida tema, rai?
4: Ndichi gero mbo cha mwanango yo.
0: Chigero cheti.
4: Ah.
0: Oh. Iwana kana munda zenza kana nyumbe kuru.
4: Wa.
3: Nyumbele tikugulisa longani kweni pedidi pieni. Chigero cha. Tikugulisa tereni ina nyumbeni. Tikugulisa.
4: Tikugulisa tereni ile. Na nyumbe rekodi ya naikosa na nyumbeni.
3: Wa. Kanga na mbwasa mamungi mwami.
4: Ah.
0: Yuweza kamba ndia damanga suru. Chirokote niwe.
4: Ye mbulisa kumambu chinchini.
3: Kama siya nilonga ni magani. Awe ni mutoweza na nao.
4: Tapiva. Kwa nisa kaatepa nkano. Kala kala kala.
3: Nunga ni duwa na nje. Sikukome. Kwa na ufa vado ninye ninjene ya dabwere.
0: Jimo.
1: Kwa dini makani fafuna kula nyumba na.
0: Wande kukuma tekuka.
1: Unasira amu zintonga. Mangani apitirira.
4: Ngabe. Ntao nditepo.
0: Ahe.
4: Ilipana nyumba
0: ndi mumwene
4: ndi nwene mungaifuna bondo
0: wa
4: chakulisa pepe nsene kabasike
0: safuna tepa teni ani
4: ya yeah.
1: Nyumba na terreno eni
4: sene si
0: ishi itemeni tive poleni kazoneni kama mbavara
1: ya
4: ngamuyo ngazi
0: temani temani
3: nyumba pikipishano
4: Ehe. Piko bishano.
0: Bishano ndi kontenje. Nkumili.
3: Pejuzungu tina bizo.
0: Kwenta milionji ndi kontenje.
3: Zana, zana, zana, zana.
4: Ate bishano.
3: Bishano.
2: Kulu bishano, papa. Kulu bishano.
0: Ah, wasi muta. Kabi pintu tai. Kabi pintu. Napichita pepi. Kapo. Mwaive ni mainyanyamina. Ah. Umanginjeka dinyeru kone kumakwenda panu isi. Aha. Kapu mina ifi nsafuna kutitende kwa sekretari.
4: Kwa sekretari?
0: Ahe. Mbukia mangbana kuna mangbana.
4: Sekretari na chitanji. Panyumba banga sekretari basi? Na. Sekretari na nufuna chitanji.
1: Tai. Sekretari na zenda kansaka tinga magula le. Tika magula mbiti saka sekretari. Takula po.
0: Ahe.
4: Anafuna saka sekretari ndi nankazanga. Ndagusa tele nwango.
0: Aha. Sekunyeze ulongo chinchi nunga maa wade po.
4: Ndinga maa pali nukwasani dokumento anu.
0: Ahe. Muna lemba ndi mubo.
1: Dokumento nji nafunefe kata mitenda na kwe kule.
4: Ne sekretari nafa lemba.
0: Ah ndi.
4: Anafa kwena ndini nankazanga kwa sekretari.
0: Kapu ndi kuna lemba mbani.
4: Ah paseni ndini zanga. Paseni ndini zanga.
0: Shini shini.
4: Uwa
0: Iri ji ji
4: ari ni sendi mama
0: mata alikuwa atana na kurengesha
3: nenda kaita nyumba
0: mahele
3: naiona ndaiona
4: ah entao itepo ngonga kuti mangwana mangwana mangwana
0: mangwana pondi ne wa nja mangwana pondi ne
4: mangwana akora ini fundeni kwa sekretario
0: ah
4: akora
0: tapi vandi
4: kwa sekretario
3: na kwani gopani tai
0: aha
3: kupilafune mpa nyumba vano kumanga kupilafune mwa nyumba jene
4: tele nzi
0: wa chama tinga za magula.

0: Tomate nini kwa sekretari, tinga mati na zaka vera.
1: Sekretari muzunu suwa chila. Unu nguanga muzunu.
0: Nito mesha. Oni nenda kebeza dinyeru.
1: Wande pasu anga nikuwe vanga nini dinyane.
0: Tendeni kweni basi. Tendeni.
1: Sha.
0: Tafike fi.
1: Odi. Odi ni mama.
2: Uno kuno.
1: Andi mai sekretari.
2: Manungu aje. Manungu mbadidia.
1: Mbani anonemo chawa adidia.
0: Kayona, kayona mipanda.
2: Beno kunjira kuna
0: kujemu. Kunjira kwa tungwa kipeni.
1: Mungandauni.
0: Ife. Tabu ya panu, tabu ya makakuma wabi.
2: Andi mai.
0: Kabe, tabu ya panu hapa. Tina kitere ni chatu, tina chunyumba jenu, msaidziwa hile.
2: Si, si, si.
0: Tekira maka chemile sama bandidu bepali. Pali majitani ife, kigulisi kwene.
2: Uchaka chida manda kupangana, chapa hapa, mpapa, ipa hapa.
0: Nada.
2: Ukutepo mwanyeri siya gulisa.
0: Tepa tayi gulisa, tayi gulisa shaya.
2: Mama pangizana.
0: Mama pangizana.
2: Tuna namu pitani.
0: Tepa nguzo kuvizari nimbu, mna zona ando nangu mbabwere muze kwa dziwa.
2: Ndapifa.
0: Agotika funa mutipasembu pepa.
2: Sa pagari upani?
0: Ngabi pindu tunapagari.
1: Manji, disikupe, ndi fundulonge pa
2: mwana. Aha.
1: Pinaunga kumundia kazi, mpano nga mamuna.
2: Andi.
1: Ndikulonga tinepa. Tire nuatu njipangono basi.
2: Hmm.
1: Dinyiru wache mbu, njipangono pondo.
2: Pai, magulisa kontanji. Wow. Ife tisa pemba kwa biri, tingaona ida gulisemu, mbitulonga mpatumu ndi hapa.
1: Wow.
2: Muna tolonga konti ida gulisemu, tingamani, tulonga mkonta ya panu njishi.
1: Kutisi mazena maire?
0: Tagulisa na bebo, nisi kule ene mbo dinyo raji, nipo ngonu
2: basi. Hinalongwa re?
1: Anachita mazena maire.
2: Pilipiwi? Si.
0: Wow.
2: Angakandi pilipiwi muna bulusa mbo mazana piku piwirimu.
1: Wow. Piku pini piku pini wantu?
2: Imu muna piru piwiri, piru piwiri. Agora muna bulu sambo mazanambu mawiri panu musia panu.
1: Wana kazanga donge niti mpoti kwenda ku.
0: Napereka, tinapereka, tangiri magwana ngakana ndonga.
2: Sosini kalembe tamba panu, tilembe tamba. Kuki awa, gulisa terenu, gulisira. Tangu, mataka ngabi gulisha, imu gulisa.
0: Tagulisa.
2: Ndinge mwagulisa ni sakuziwani.
0: Tagulisa nyumba
2: hii. Hei, hili nda kuziwani. Ndikulongatia kutumunapa gani, ndikulembele ni tamba.
0: Ndine ya dinyero tapereka.
2: Mwagulisirani.
0: Zina kipataku na nkazao.
1: Nkazao.
2: Aha.
0: Nyanyamina.
2: Tao mai.
1: Nyanyamina.
2: Baha, paipataku, paichiliokoteni, agulisa terenu na mai ningamimba. Bagulisi ya paipataku na mai nyanyamina.
0: Ehede.
2: Ntenguache, pirupiwiri.
0: Ehe.
2: Waa, tabo.
0: Tangu ifu tingabwera awe na ngabwera tiapa sembu dokumenti.
2: Yishi pepa.
0: Brigadu.
2: Hafuna kuti musakira na zindonga, mupangiza ni mwadidi midida. Angwana nguanga magulise gedu, mangwana simwe mutai, mutani nomu. Siu mutai, pitani nomu. Tachi tani mwadidi. Ya kwama kwa kati zwisa.
1: Ande, ande, mama.
0: Chaende.
1: Iwe paa, wona.
0: Wona, nji. Mungu mfuna di kave, ndonga, ndonga.
1: Indi nga kupanga.
0: Sekretari.
1: Sekretari, nyero nseni
0: shi. Nyero nga jahina
1: Iyo nakwata mentali.
0: Iyo
1: nakwata pinde dinyero.
0: Kapindu ndinakwata.
1: Ah. Tambeni ngafika ngukwata tu nsene mikani.
0: Nakwata njira muno munakwata.
1: Wa. Paseni banga. Wa.
3: Pa ifiti ndipontu kwekurai.
4: Litende kavunza nkaka bwana
3: ape. Ah, we kavunpya tu dinyero ndi ufa. Ndite pangoni pangoni kumala.
4: Ndokoni ndikafuna chibula usembe
3: apa. Wa, tendeni tenseni da.
4: Ndikafuna kuchitira ndukudule.
3: Mai ungabwira, mai ungabwira.
4: Ntimango tonsene
3: gogo ntimango kuda chipa ina dinyero ntima tepo saka kutsama
4: bwana saje mama matabishu matabishu
3: tende
4: tende tende
3: ndeni
4: kunango famba na ine
3: kuna famba na nanje
4: iyo ngamakuma ya kuchita da
3: yeah
4: anga kha wasuju ngani munthu wenu
3: ukumbu khondanje unamona kupi ninga ini
4: wo katafika tifika mbichilongana
3: odini odini odini odini
1: ah kuno kuno
3: aha andi andi
1: shamwe tafika shamwe unataka mkamkana
3: ah ndakuona ndakuona
1: ndaza fika
3: aha
1: Kapo, nkazanga
3: pa nyumba pano.
0: Ni pano.
1: Ah,
0: mabwera gani?
1: Mabwera.
0: Ndia, bwera niko. Hindi mai. Ah, ifi tafikako.
1: Tikako kupata pezi.
0: Fikako madidi. Tapasa dokumentu pezi ni pene ati nkabi pindu di. So, chiverano basi pano pa zona pano. Dokumentu njeneishi.
1: So, taika mopere sombo ya tumbo.
3: Ah, ande, wawa. Pepi ndetu mzui kapepi andi.
0: Simwe mwa.
3: Wa, anapizi wa.

0: Nyata,
1: Tepti kwa pasa madiri haa. Mm. Mwa kuchigwa kwa pangono.
2: Mm-hmm. Andi bai. Madiri ndi hapa pana mchua wangi. Wangi inoi. Mki inoi hapa, right?
0: Hapa. Mwona kudazungulira huku.
2: Nepita nangina. Huku
0: nishtrade.
1: Huku ni mkati mwatuku.
2: Aha. Wa. Safuna ndi keduzi na shtarado huku.
0: Imu msafuna dinyero mwa mkabo na mitima kwa mbatani.
2: Wai.
0: Lekani nipangiziani. Hei. Kuna kanisate mwa mwatani.
2: Mwona.
0: Mhm. Uko kundi strade. Muona kuda banda mbuyati. Aimo yeneishi. Njini.
2: Nyenye mina.
1: Chichechi. Chiri mwatu.
2: Aha. Chichechi cha zingoma. Cha zingoma.
1: Zingoma. Nchatu.
2: Okay, nanki noyo.
1: Ehe.
2: Hey.
1: Muna para pontuneri.
2: Tapifa. Aha. Tapifa, tapifa.
1: Kazango iba.
2: Ahede. Basi, byakoma.
0: Ande.
2: Aha.
0: Koma ande. Byakoma.
1: Eh.
2: Mhm.
0: Andwari badidi ya datine nsabi.
1: Agora, madwa nyato.
0: Bye. Pepa hapa tibusi dinyeru pangono, tipasi mwana.
1: Afonga si utai. Unafonga na iwe.
0: Ona choke jina kebi
1: mkidana kani. Maku pinonge, mwana gami?
0: Nikupifo
1: bye. Ndipine ninyasee mbejo.
0: Afira nasu babako na dinyeru ya intene mishi.
1: Mamona?
0: Nkabi. Mamana miseru nga bwara iyo na babako muna vera na mweka.
1: Ndipasi
0: dinyo. Pia mala.
1: Longa.
0: Jeneyo, ndepereka.
1: Aha. Dinyirish. Kontari mpundi mu madza. Nikontanchi.
0: Nekoza inu kukontari pae. Nekoza. Nungeni kutia muna njinjunu hada lungama. Aoneka pasa mwana kontari.
1: Pili. Longa piyaku. Unazaluza iwe. Aha. Pili. Tatu. Nai. Shana. Mwone.
0: Naona pae.
1: Antu ngagulisiru ambu pikupishanu. Nyumba. She ifano ya tabulira.
0: Ago dinyeri neti nechitanji.
1: Ah.
0: Tivera nembo.
1: Dinyeri ishi.
0: Tinechita gani?
1: Yes.
0: Tigawaneni pano tibanze.
1: Tinatoma gawa.
0: Pano ne ufa, pano ne makala, pano ne chibozi, ne mafuta. Yaoneka dinyeri njene. Tikagulira tu hata ni modono ndo nakundino no. Ono ndo sokonda.
1: Mwana ikwenda shikola ushi.
0: Mwana angenda shikola. Ahea tinabusa konda yachi ya shikola.
1: Mai. Ni muna kupata zana bozi.
0: Tapi babae.
1: Ish, muka guli ngu zanu. Nafune mamu pina kupina angu.
0: Tapi.
1: Musa mtanzi ya mulo mure. Luanga luanga maningu no. Entao, imwembo, muna kupata mbu zana bozi mbushi.
0: Changa zani? Changa zani.
1: Muna kupata mbu zana bozi. Imwembo, nakupata
0: yonse. Yonse ni kwatani hako, mutele nunjanu kwatani. Mbonyi ufa wandi na kitagawana.
1: Yimu gulani ufu. Gulani
0: ufu. Nitagawana. Basi.
1: Kani gulembo bianga dragoni.
0: Ini nilikwenda bazari.
1: Kani gulembo dragoni.
0: Nipa kakula pae anda.
1: Nito huku mwabangono.
2: Pano mapulo kunyanyamina chita gula kwenye pikali pensa gansange. Njimomwene. Njimomwene mkabontu lai.
0: Machibesu dendeni huku mba kumana pari kweko. Haka kumba machecha. Pikali jadidi tutume uyu
2: mbani. Mba chanjira.
0: Chanjira.
2: Chitita.
0: Aende kalonge nao, utaita yembo akumbe nao, tena kundibozi tupagari, kundibozi tukundipagari.
2: Ana
0: basa hii va?
2: Ipe mpese nepe ya mara za na mureni za. Wa mara za na mureni. Panu nyanyamina panantemu.
0: Inde.
2: Panu nefu naona mpembezu. Nefu naona nyerere. Nefu naona mtu mboza nafuna kutapote pwa. Ponda muno. Mchintaruma anga muno.
0: Ya mare wa manga nyumba mbu ikamalisi tu habe kufuna mundu hapite munu.
2: Atitenji.
0: Anafuna pita munu ni nyoka.
2: Waaa.
0: Mamu nanga.
2: Mkianji.
0: Pachisa sakatepu.
2: Wa? Pachisa sakatepu tani. Nditepa meji munda chitampando yupanu ngafu na chinangu pancha kuditepa. Tepa nika katepa ngabu. Ngabi.
0: Apo mesi.
2: Mbozi. Pali ndiri mwadidi.
0: Mesi.
2: Mkuku zanga, mabatanga, nambuanga, pindipianga, penseni. Pina kamwa ndi mumu ini. Awasa kamba birana mamba voku. Wo, ini ngafu na
0: pili. Mesi. Apo mamba vanga bora mumu.

0: inimwe.
1: Aha.
0: Atsono kumano opoka maningi.
2: Iwo longa program enji ya ine kwenda? Program enji nalongewa program.
0: Basa pana pati patane. Na patane na papa kumunda kula tepano. Mbwe ita utambe papa ngapa nyumba fasara ndine.
1: Ja. Iwo ndenderza kumuntu
2: ombira. Wa he. Wamona mwana kwa he. Wamona. Wamona to malonga program. Program akalongera ini. Apo akulonga iwo ngafa nyumba na sanai. Mwana wada kupanga nzeru zezi mbani.
1: Ya. Wamona mwana.
2: Iwo ngama nganyumba yaku. Baba yaku wabaliwa. Biba. Baba yaku wabaliwa. Bosi na kumalisa.
1: Unapiti simpepo kani kwa nyumba, dai?
0: Ngalo ngapi?
2: Chenjera wachenjera tanimbo. Ii, sida kupanga nini?
1: Kama ama kumbafasa
2: mwana. Mwana sa chemeru ambo longa. Hebwara kuna tupaka.
1: Mangwana kuna mangwana.
2: Ha? Ape, asafuna kukusugoza sali na
0: nyumba. Mbamu ya sali mwadidi nyumba.
1: Kuna soko zeni.
0: Nyumba mwanga mwadidi mezi nyumba.
1: Ha?
0: Nyumba michichi mezi.
2: Wamona.
1: Njitepa.
2: Ha,
1: hede. Pane ndi mwemu. Pepi ndalonga tepi.
2: Patako.
1: Ha?
2: Mwana kumba kondo kumona.
1: Wadi kala iwene.
2: Nakulira ngabe.
1: Mwana da kule. Simodani mchinchiri.
2: Ngabe.
1: Ha, we njira zanu. Sizezi.
2: Sida mwana
1: mwadidi. Ha, mwana ndi mbozi nyumba na mama angapenseni podi. Ha, mashina tundito wele mbi unyanyamina. Nga kapana mziru zaku ndizezi. Ha.
2: Ai.
1: Kuto makukodi rashada.
2: Ai.
1: Ha.
2: Dinapiona.
1: What? Dinapiona.
2: Imakadonga. Dina dalonga ni mwanako.
1: Kuditani.
2: Mungafa nyumba na sana
1: nyumba. Kutipewa kungrisi
2: gachi. Asiwata niye kutimo imo munafa imba sana nyumba.
1: Apiziwa pida marini manga nyumba funa ndife. Anafuna kupa baba ndi mama.
2: Ii.
1: We. Aya sabidziwa simona mamu nono rai.
2: Kachako. Kabe funa kufa makanana.
1: Wafara.
2: Iwo na mwana kuna muda vera nemwe. Hile nene kapa. Kama ninga kupa pano ninga sala. Chii. Kama nalongata.
1: Tami makana na mama. Tami kwa ni kapu chete.
2: Umatami kwa ni kapu chete. Hafu nabu.
1: Hede. Ha hede.
2: Umatami.
0: Waa.
1: Posh.
2: Pekulonga dala. Nye mundu hanga namba gula pindu. Asachitabisa na pyo biobiobio. Ha papa angafa nyumba na sana ini. Kama nyumba na inafuna sala na iwa. Vera na iwe na iye. Na iye. Ta. Nyumba njatu mkazi na mamuna mwana pompula na kulonga.
3: Ha? Ah, mwana nzanga hii.
2: Yanji.
3: Mwagula ufe mleru.
2: Ndagula dinyeda nipasemu, ndamagula.
3: Mwagula, ndipi donene pitati.
2: Nipepe, wako dinyeda mwanipasavu mwagula. Ndamagula bensini.
3: Tabo.
2: Ndamagula. Ndamagula bensini, ndamagula pano.
3: Mwana aja.
2: Aja, ama akuja bensini pini. Kapi ndu dia na njala hii, ama akuja. Imu mabusava ngono dinyeru, nepe kongo kutumukwa ni napi.
3: Ah, usalonge je babe.
2: Ngabe.
3: Mhm. Depa ngulongera kuti anzathu yabira naife kuona ndani mbonzanga.
2: Mbandu veno kwa mumbanovu. Ngakupiziwa mana nafuna khala pano apo.
3: Kuverana na ombu yoku ngono ne.
2: Ni die dzanesh ndatswaira komesari kundi zvirunya pa dzorolo so kunipatira nchuno. Da male mataka so ndazi kumvunza ine mbuzi kupangana
3: ndai nacho ndamona kuti tiyati nebo ndiya
2: nkabeza adiazungu mbazungu japa
3: ndo ndifano pano
2: wa nditepo
3: ona ne
2: koma akonza mwendo diru mbana kumanga ndale ha wa maninga nkazeni ningange pano mamuna nzana nkazule iya na nyato meno kuda buluka kwa kulogara kangandane
3: mamuna ndelbo
2: pano
3: wa
2: kuna ikagani kwa mufita agulisira, iwa maika muru, hivi na kaba njimba pato. Wele mwana kaba njimba kwa wasia ni debu. Kapi njibi.
3: Anabizi wa ndio.
2: Kapi.
1: Nanyamina.
2: Ndawa.
1: Mani mkwa anga nende kafa mwadi dinka.
2: Ndawa na mbimu. Mwenda mchitesu kubasa.
1: Sidende kubasa pondo ndo babida mapaseni.
2: Mwachitanji kweku.
1: Kupi.
2: Kweku mwajia koni.
1: Waa. Pepe na jefi vyo mbunu
2: kudapikio sepe. Ande mamungu alitape.
1: Ah, hee.
2: Ndichitenja hapo. Ndibwela na komprimido umwe.
1: Ba, kabi ntimanga ulibido. Nefu na kuja nenji.
2: Muna chita pangono ba mulia mesu. Mutani bandu.
1: Nsukuma. Nsukuma, che.
0: Mama. Mama.
2: Oye.
0: Si papa nukonga nga nyambu kandara.
2: Si. Ngita nenda kasuko mapiratu. Ata. Si. Potaku. Watani potaku. Si. Potaku siwele.
0: Papa nukonga nga.
2: Si. Potaku siwele. Iwa chino. Si. Potaku siwele. Si. Potaku.
1: Nyamina.
2: Potaku.
1: Papa nukonga nga wache.
2: Ande.
1: Kabitu mwana awe.
2: Inde. Mwane mitombo.
1: Kafune upechitika.
2: Pianji pondo mamunanga. Pianji pondo.

ndio nasia nkazi bonde wa kondana na wanuno kulu na nguma na kulu na funa kicha bila funiwe kala mungu wa kuwe tali moda ito na kalego mkubali bila funiwa mkuti mkulu pira na mbozi na mbozi mkuzi anana kulu na nguma na lunga lunga inafunewe.

kuimba kwa Clayton David Juice mchimwe mtu nzizi wosa pangono basi ni mapinda mangasi tuwela kutiti tinga marati mali TV mpango za kumalisa tuwela tichite mapangana.